Pulang amyusha ni go yunan mung to tha sha nga shinu ai ndo amyusha ko na po mi ranga ma ai shan tie mutung go si shong pan na sam amyu mudo up khang mung to na mung hai kan mang na pulang ta lo ri ai pum ka tha shinu nga ma ai yin xian kan wang zhen khang kan wang shuang jiang kan wang gen ma kan wang lan chang kan wang mo jiang kan wang jin dong kan wang ri ai shra tha mung ge ji ge bu Gaga amyu ni tie gyao gya jae nga shnu nga ma ai yunnan mong tuan na pulang amyu sha ni go ma sha zhe pan mun zhe ku zhan sha rai nga ma ai shan tie go den nang a ga jie zun dim lai ga ren lu nga ma ai mam kai pa lap kai jie ai pe mu mu dong dan nga ma ai pulang amyu sha ni a pu ra cha pa lap go aming grei pro nga ma ai shan tie go pa ra no mu gam sham pe zho zhao nga ma ai Ya, ante, bulang tan chang ngu em kon, bai zho mada yoga.

0: dũ sàng oang phước chàng địt nay bờ ca khao đó tới lô con đại khăn phải sư sáng kèn tớ bài cụ oang khay đó
1: anh chim kê tăng lại thỏm chỗ đây bên khám mặt đỡ mừng khám chừng quang phổ bóc đây bỏi miền nào su toang hử bị đong hóa khổ tăng lại dù đi xám xả
2: Yunnan sen shui sum la kru shi prata. Zheng po ga ku mu ko mui shui nga ga ai.
3: Yunnan sen shui sum la kru shi prata. Zheng po ga ku mu ko mui shui nga ga ai.
4: Shi ga kham dat nga ai khop nuwa phu nao ni kham ja nga ma ni. Mu ko mui shui a dian bai du ra ai. Ndai lang na mu ko mui shui a dian ta. An tie yun nan mung duan na nuo a miu sha ng gao a yu ngui qian ni pe shi bai dan na gai an tie zhong po a miu sha ni guo yun nan mung duo ta sha nga ai nuo a miu sha guo na bo miu mi ren ga gai ya mung duo ding na ma sha zhe pan guo xian mi mun mung a dram ren ga gai an tie zhong po sha ni luo mu long guo sa kong sam a miu zhong po a miu mu du up kang mung duo ta shi nu ga gai bây ngao mi go nu chang di su a miu mu tu up khang mung tu na lu shui gan wang lin chang miu na gan ma gan wang pua miu na mung dian gan wang xi shuang pan na sam a miu mu tu up khang mung tu na mung khai gan wang ri ai shi ra tha shi nu nga gai ya shong nan e pio la ai zhong po bu ga ngu em kuan pe zhong ma da la ga

Ya, an thề vun bong trung po am yu sha ni a, yu ngui mu kwan ni mu dat ai thom. Xi zang ti biat am yu mu do up khang mung do ge ba. Qin hai mung do, gan su mung do, zi chuan mung do ri ai, shi ra n dai ni ta, zhan na, no nga pra ai, ti biat am yu sha ni a, mu kwan mung ngui ni pe, bai zho mu dat la ga. An thề yu nan mung do ta, shi nu nga ai, ti biat am yu sha ni go, mu sha zhe pan, xian mi zhan sha, ra nga ai. Redim kushung la ai jo na pum tha nga lai wa ai shining gren na ma sai ya mutun na ti chin li ko ngu ai mu khon de phe bai jo ma da yu ga

Pulang amyusha ni go yunan mong do ta sha nga shnu ai ndo amyusha go na po mi ranga ma ai shan tie mudung go si shong pan na sam amyu mudo up khang mong do na mong hai gan mang na pulang ta lo ri ai pum ga tha shnu nga ma ai yin xian gan wang zhen khang gan wang shuang jiang gan wang gan ma gan wang lan chang gan wang mo jiang gan wang jin dong gan wang ri ai shra tha mong gjigbu gega amyu ni the geyo geya re nga shnu nga ma ai yunnan mong to na pulang amyu sha ni go ma sha ji pan mun ju ku jan sha re nga ma ai shan tie go den nang a ga jie zun dim lai ga re nu nga ma ai mam kai pa lap kai ye ai pe mu mu dong ta nga ma ai pulang amyu sha ni a pu ra cha pa lap go aming gre pro nga ma ai shan tie go pa ra no mu gam sham pe zhuo zhao nga ma ai ya an tie bu lang tan chang ngu em kon bai zhuo ma da you ga.